0: Simba bano bachi nse.
1: Namugeru wa ulirizo olugero luno chembu za mchodamu.
2: Yes sir.
1: Eyaka lideko omoyo mulondo. Omulondo chechi.
2: Omulondo gubanga mutinga guli wansi mutaka. Baga amba ogulia ne.
3: Mulondo.
2: Temu sekanti. Baga amba ogulia ogeje chitaradi.
0: Kabuze katati nte.
1: Omuulu anywa taba tasiba njala. Omuulu yani.
2: Yo msajja nga taina mukazi.
1: Hey, oyagala kumulonda. Kwata mzina tulile choyo kia.
2: Ngeza ako. Omuulu yo msajja nga taina mukazi. Ngorusi banina boze ngoi badobi beba moreza. Nga yana muteli. Omuulu. Asobola oyita ku ndigensajja n'emulawo.
0: Nguliko 25 kutusibako. KCB Bank, ekwongerizo genda maaso. Faith Agro Imports, abakuletedde ndi kasooli wa DK. Ne Lubogola, Simba.
4: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwakawooke nimu akalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
5: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booker. Omulichano za abana, obuzannyo. Kwa sana ilijiza mpira jisinga ya amanyi, okwetulola ensi yonna. Wefu ni start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru 17 ezi soka, oru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
6: Start time solar, power your life.
7: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire eno kati. Obulimi obukoye, priwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuare banga dene, atebu akula ba mutono nyo. Katino utunguru, mkala kumitwe ne mukona. Atebu enkungula bubatewe nkananga, nangabufunda mangu.
8: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambu na kunsambu mutu.

Lusiga, Red Coach, jikaya asogule chisenye neta kanga si dunji nyo. Obutunguru bukula bugumu, bunene nga winka na ankana, atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, obaka tunguru ka Red Coach, zikulete buwa, bukola chemical industries, kuruama kungula malunji.

0: Simba bano bati nse.
1: Namugeru awuliriza olugero luno kyembuuza mu kyoddamu.
2: Yes.
1: Eyakaliddeko omwoyo mulondo, omulondo kyeki?
2: Omulondo gubanga muti nga guli wansi mu ttaka, bagamba ogulya ne. Temuseka nti bagamba ogulya ogejje kitalali.
0: Kabuze kata ati nte.
1: Omuwulu anywa taba tasiiba njala. Omuwulu yaani?
2: Y'omusajja nga talina mukazi.
1: Hey, oyagala kumulonda? Kwata omuzina tuwulire ky'oyogera.
2: Ngezaako. Omuwulu y'omusajja nga talina mukazi ng'oluusi bane naboza engoye badobi be bamwoleza ng'ayana mu hoteri. Omuwulu asobola oyita ku ndiga ensajja n'emulaawo.
0: Guliko 25 ekutuusibwako KCB Bank, ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports, abakuleeta ndi kasooli wa DK ne Lubogola Simba.
3: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri ggwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate ggwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
4: Sazima!

zizino ziweze 12 ezokumakya tekunayita dakiika yonna. Mwasuze mutyo bannaffe abatuwuliriza, ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Ssentayi. Omubezi wa minisita w'ensonga ze Kampala n'emiriano Christopher Kawuye Kyofa Togabye akakasizza nga bw'atagenda kubeera mabega w'abantu b'ayise bannakigwanyizi abaagala okuwaayo ekifo ekya City Square ekyabyafaayo eri omugagga Hassan Bulwadda okukizimbako ekizimbe. Ate kkooti enkulu e Mukono etaddewo ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'omwenda nga lwe lunaku olw'enkya mwegenda okuwera ensala yaayo ku kusaba okw'abannamateeka abamunnakibiina kya NRM Ronald Kibuule banonno nga baagala kkooti eno ebeere nga esuula obujulizi obuliko n'okukuba ebirayiro obwateekebwayo omubaka owa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni nga bagamba nti bino byonna birimu engeri ey'okumenya amateeka era nti waliwo obujulizi obwakukusibwa. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekya Savana SSP Mugerwa Ben avuddeyo n'akalaatira abakulira poliisi ezaakateekebwa ku magombolola obutalagajjalira pikipiki ezibaweereddwa era abalagidde okuzikozesa ekyo kinyini kye balina okuzikozesa gamba nga okulawuna ebitundu eby'enjawulo nga bakuuma emirembe. Ebyalo bina mu ggombolola y'e Butoloogo mu Buwekula Constituency mu disitulikiti ey'e Mubende w'owulira bino nga ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lwa nnamutikwa w'enkuba eyafudde embye n'atuuka n'okubaleka nga bafumbya miyagi. Ate yo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agumizza ekibiina ekitwala omupiira ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa era ng'abadde awayamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino ng'aye Samson Adam n'amubuulira nti Uganda yeeteeseteese bulungi nnyo okulagana n'amawanga amalala okuli eggwanga erya Kenya gatako ne Tanzania kulaba ng'enteekateeka ya AFCON egenda okubeerawo omwaka ogujja 2027 etambula kinnawadda. Eddakiika ziizino ziweze 2 eziyise ku 12 ez'okumakya. Ago gw'owulidde gabadde mu bufunze teekateeka okugawulira mu bulambulukufu ku ssaawa emu ey'okumakya kati binsanga wano ngikwasizza kati.

0: siku kumatama akatali kagamba.
1: Angwe ngwe ngangebe bamba wa ngwangwari ye ya pye kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shafo tulanta lanta pa sempere pe kampere mpe zini.

0: mpisa na yeti buzo chilinti mwe wapwe mwine mpisa
1: wakalu jangwano jangwano chokozi chokozi nalumisa nalumisa vajo
2: wanji
1: tewe wanji aita wanji tanoba tanoba
2: anoba
1: nyabu
2: wanji
1: Wini mukada kataba niko mbele dechi
2: Chola kimunyingi na munyingi
1: Chola za joba
2: kanda kanda Chola kanda mwana wangu nomu wa sama tu
1: Ngaruachi
2: Chokera kompola
1: Ngate musi wa mubaka Mamo wangu kiyo lukokobe Chokano otuana Tufu kiyo lukokobe Otuana no Butifana gara
2: Gondi chola pita mwana tuana
1: Tuite njia
2: Hehe Waliyo mamili wa bayingila lewa
1: Omanyika
2: akose
1: Omanyika akose
2: Akose
1: Lengira Lengira chakose Lama chakose mere yangi Nenda kuli achi Nenda kuli wamwe Nenda kuli wamwe
2: Fati akona wakati anja Arange yobajita mere Hatisipa nano chinga Gatu gomla lula Babaji yola Arange itanambu Ajitao Bisi biyoku nganye Bebyo nja kutaka Tufepo na awe Wewe umuzeko
1: Mere yangi sebo
2: Eno mere Labalabalaba Chino chini kangeti Bero chua kunyanja Bino mkane Ono mnyewa Ono dodo Simanya bunga nakati Lama muongo Lama yesari desari demu Simanya balugu Ataka semu wa matoke Bino fumbi ya katogo Chika toko Kato Bichiri nobyo fumbi Eno mele riwa mtu Obo fumbi jabu na obusoro Obo mpi Obo waludi ya wancho wachafu Sega na chicho gena biwa Wai no mgeni guwabi Chaka kende gwa gena biwa Chia yeta kukule bine bi ebi ebi Ebi gote gote bi sote sote bi Gete wa mu Holi nganga ageno kuba buloka Sichi no chofumba Eno wadita mele Atule kanila Sili kako we umuze
1: Kati kuchile bangati Ha kuchile bangati Mele yango mwana wa Mwana wa jie Choka mpucho kwenda mwempisa Nunga mnange Kali Kwato geno gwenda Oba kangu
2: Nyaro mukwato ngene kulenda nzenga kwa sende kwa ngene kulenda onanyina ba kulenda olebe kwa kunganyiza je kwa mukatale jo walondolo nzonze nosobola kwela ngo jofuma kati msebo daya mukatale olondolo ndembere nda jo bole tofumbe
1: chokano shike mangachi kubaka nyinta mata machilabe chiringo kusaje be bulemezi
0: mwama tubuza oya ine mpisa mubere ko ne mpisa
3: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, engule. Wakabiri limi oluganda no kumanya. Etinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
4: Namugeru wa uliri za olugero luno chembu za mchodamu.
5: Yes, sir.
4: Eyaka lideko, omoyo murondo, omurondo chechi.
5: Omurondo, gubanga mutinga guli wansi mutaka. Bagamba ogulyane.
4: Yo ge.
5: Temu sekanti. Baga ambao guria ogeje chitaradi.
3: Kamu sekanti tinte.
4: Omuru anywa taba tasiba njala. Omuru yani.
5: Yo msajja nga taina mukazi.
4: Eh, oyagala kumulonda.
5: Tonno.
4: Kwato mzina tulile cho yoge.
5: Ngeza ako. Omuru yo msajja nga taina mukazi ngorusi bani naboze ngoye badobi beba moreza nga yana mu hotel. Omuru. Asobola oyita ku ndigensajja ne mulawo.
3: Nguli kobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: Edakika yine eriyamu yoka yeyise ku ssaawa nnya eza kalasa mayanzi. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu, nze Richard Ssentayi. Wabaluseewo okuwanyisiganya ebirowoozo mu bazadde mu disitulikiti ey'e Bududa oluvannyuma lwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balam Barugahara okuyisa ekiragiro ekiwera amasomero gaayo agayambibwako gavumenti okubaako ebisale bigasaba abazadde. Bisale bino biyambeko amasomero gano mu kutuukiriza obuweereza bwago obwa bulijjo. Kigambibwa nti ensimbi zino eziri eyo mu 2,000,000 ensimbi zino kigambibwa nti zibadde za kyeyagalire, wabula abazadde abamu bagamba nti kino kya kukendeeza ku buzito obadde butikkiddwa abazadde mu byenfuna n'okusingira ddala abo abava mu maka agateesobola, so nga ate abandi bagamba nti kiriko engeri gy'ekigenda okukosaamu ekisaawe eky'ebyenjigiriza mu kitundu ekyo. Kati bino byonna abiddiridde Minisita Balam Barugahara okugenyuwalako Bududa gye buvuddeko. Kaweefube we gwaliko ow'okwanika obulyake mu gavumenti ez'ebitundu eyo n'ogi yakizuulidde nti amasomero agamu naddala ago agayambibwako gavumenti galiko ensimbi ze gasaba abazadde ez'ebisale ezisoba mu 20,000. Yasinzidde eyo n'agamba nti kino kikosa abayizi n'okusingira ddala abo abava mu maka amanafu, era n'asaba ekikolwa kino kibeere nga kikoma bunnambiro. Ate kizuuliddwa ng'omuwendo gw'abantu abatambuza ebigere ku makubo ne batomerwa emmotoka ne batuuka n'okulugulamu obulamu bwe gweyongedde mu buvanjuba obwa Busoga bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abasaabaze abafiira mu bubenje bw'emmotoka ngattako n'abavuzi ba ppikipiki. Michael Kasada yayogerera poliisi mu kitundu kino, byonna bino yabikakasizza.
1: Tumaze okukiraba ng'abantu abatambuze abakozesa ebigere bafiira nnyo mu bubenje mu biseera bino mu kitundu kya Busoga ey'ebuvanjuba. Bano basinga ku abasaabaze n'abavuzi b'eppiki. Era wiiki emu ewedde yokka bantu bana be baafa naye nga bano bonna baali batambuze. Twazula biraga nga bano bafa olw'ebintu bino wammanga. Abatambulira mu makkati mu kkubo olumu, abamu basala amakubo nga tebategereza, abamu battibwa n'emmotoka ezidduka ne ziva ku kkubo ne zibakuba ng'ate bali ku mabbali ebiseera ebisinga. Tubeera n'abavuzi abavuga sipiidi ng'ate batuusa awali abantu kusinga ddala mu trading centers.
0: Kasa damai kono kakati alikaga obwaga wadde abantu abatambuza ebigere ku makubo gatako nabo abakozesa ebidduka okukendeeza obubenje buno.
1: N'olw'ensonga eyo tukubiriza abantu baffe abatambuze b'ebigere okubanga otambulira ku mukono gwa ddyo ng'olaba ekijja mu maaso kikuyambako, then okwambala olugoye olulabika mu biseera by'ekiro kiyambako okwewala okusala ng'oli mu kkoona oba n'okusala emabega w'emmotoka ng'eyimiridde n'okwewala okutambula nga totamidde. Eri abavuzi b'emmotoka okwewala okuvuga endiima si oba otuse mu bantu kilomita 3 buli saawa. Tulina abatambula nga basala olw'osala weegendereze nnyo wetegereze.
0: Mu kitundu kye kimu ekya Busoga East, poliisi yaayo egamba nti kyenkana gavumenti etuukirize enteekateeka ey'okulaba nga obuweereza obwa poliisi obutambulira ku mutenderawo gw'amagombolola butambula kinnawadda. Kasada Maiko ayogerera poliisi mu Busoga East yakakasizza bino byonna era ng'abadde atubuulira ku ppikipiki 77 ezibaweereddwa okubayambako okutuusa obuweereza eri abantu ababwetaaga.
1: Twafunye ppikipiki 77 okusobola.

0: years of serving Uganda.
1: Abarimi, Ghana masanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomulembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumira kasanja. Emeru kaburonji. Egeja. Atenge sivira dela burunji. Okuva mu company ya Stakayas. Atemu abarimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya Star 96.5 F1. Nayoba jirina. Egeja nyo. Atenge bala burunji dala. Ngetika kebi bala. Ebidu wakatuwe chikumi na chikumi Mwatano, kuchikolo chimu. Kweyeta gensigo zino, genda kwa ofisi zabwe, esangibwe wankulu kuko, nga wakafamu bitala vye kabusu, kustandard building. Owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga, atano mubili, ngaga mutano, chienda mukaga.

0: Boterevu wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba impologome yedembe yefewe wataloga zile dashika kumi ezula yokwere sawa mpozi etane zencha unakwa kasera kama uli la gari kukalo kukatundu walirudda wa watuweleza maulile simu eri 0708 chinana mubili nsambu 0708 tokuba weleza dobozi.
1: Agali eyo twandika ulige na fe bichiri famu tutundu cho kukaroko au muka
0: awo sinzira okubeera ng'oli ku lubogola simba gatuweereze naffe tugamanye kansoke mu kibuga Kampala mulimu Hakima omuvuzi wa boda asoka atuwaga pa mu kibuga
2: ngaali wamu n'akakiiko ke okusinzira ku chairman wa Kirinya main zone ngaali wamu n'akakiiko ke akatwala ebyokwerinda akekyalo akakulemberwa omukulu defense Rubowa kwosa ne polisi eya Kirinya ekisangibwa mu Bweyogere division municipal eye Kira district eye Wakiso bano bategezeza nti mukiro ekikeseza onako olwalero bakutte abavubuka abaweredde ddala 20 ngero kwatibwa kw'abavubuka bano kyaddiridde oluvannyuma lw'abatuuze okuba omulanga nti obumenyi bw'amateeka buzze mu kitundu kyabwe oluvannyuma lw'okubanga mwana tulabadde bali mu kuteekateeka okulondera balonda bakyamaani b'ebyalo ne batandikirawo okukola mu kutandika okukola bano abatuuze baddenga balajananga waliwo abavubuka ab'enjawulo bagenda bagunjawo obukundi nga bano tebakoma mu kulumba bantu mu budde bw'ekiro ne banyagulako obusimu kwosa n'obusawo naye ng'ate mwanattu ne mu budde obw'emisana balumba abantu n'abajjako ebintu abavubuka bano mu bukundi bagenda bakolaakola obusukira ddala obukundi ku bitundu eby'enjawulo babadde nga tebakoma mu kunywa bunyinjaga naye nga bagenda bakola emize egyo egy'enjawulo wano chairman yakutte ttiimu ye ey'ebyokwerinda kwosa ne poliisi ey'ekirinnya bwe basobodde okuyoolera abavubuka abaweredde ddala 20 bano ne batwalibwa ku poliisi ey'ekirinnya we twogera bano batemera mabega wa mitayimbwa era nga poliisi eri mu kuteekateeka fayiro yaabwe okubanga eboolekeza ekira ku kkooti okuwera ennemba n'emisango gyabwe ku lwa rediyo Entege
0: anai tweyanza nyo tweyanze ge ye Hakima omuvuzi wa boda mu kibuga Kampala Waswa Jackson yenyenje mukono
3: madamu koni webali kuweleza ono Waswa Jackson nga nsinzidde wano enyenje mukono madamu koni egulire lino ndifunye kumacha galero wano kulugudo oluda ebajjo waliwo omuvubuka akwatibwa nga amanyibwako erinya lya musiramu akwatibwa oluvannyuma lw'okubeera nga akabasanya omwana ow'essomero era omwana ono abadde mu yunifoomu wabula ng'abatuuze baagadde okuba omuvubuka ono emiggo oluvannyuma LC n'ebasinga amaanyi n'emugyawo n'emutwala ku poliisi eseeta kulwa seddume lubogola simba Waswa Jackson enyenje mukono
0: webale Waswa Jackson enyenje mukono abasajja muve mu kukaba asanya abaana abato naye muli mu kubaana abato abatanneetuuka omwana alina mu yunifoomu really kati awo kanveewo kaŋŋende ewa Zaviano alina kasongola
4: azotanda mukone stadi abazaviano uve na kasongola mba nyingiddewo na mawulire nga we nagasase naye nga baleetera ne mugamanya madamu ko na mawulire eno nagenda akisakidde nagasasene kukyalo kaicholi ewali omusajja omungu baali wagenda okuba abamumizi omuka omusu lwakutwala mukazi mulala wa mujja wembo bayombe kati omusajja ono eyatwala omukazi ono mulalo alunda wa musajja omungu bayita Sande mukasolo na mundiri nga omusajja ono kigambibwa yatwala mukabandi saawa 9 gwa kiro mbooli omukazi yamugamba nyamba omperekereko tugende tukole olulumba njagala kuyomba na mujja wange n'amuleete ne kaicholi bayombe ne mujja we era bwe batuuka eyo omusajja ono eyatwala omukazi ono w'abandi ye yakonkona nannyini maka agoli omukazi omukulu bwe yafuluma omusajja wabweru yafuluma na miggo n'amutandikako n'emigo bante nga zibatandiseeko abantu babiri bwezikwata omukazi bwezikwata omusajja era nga bw'omanyi mathematics nga bwe twasoma nti mulimu afuna greater than ne less than musajja yamalirira ng'emigo zaafunye ziri mu greater than sign era madamu koni ali mu biwunda apokya lwakugenda ne mukabandi mba muyambeko agenda akube mujjawe Adamu koni sawa no muenda za chironga antuweo huzo msajo ono atawasa mkazi ono ate chijia chitiambu ate bafu nye diru mbu atawe rekele mkazi uoli agendewa kololu rumba ni moja we Adamu koni gamari agena kusaki dewa
0: kweleza. Ok bakazi mweje mwebio mbu numba kuruwana ni moja wange bie bichebio nawe ogena tuke yonga tolina maanyi bakukubireyo ato tukabirire beba zaba mpama ulire akade tuba dena katono tovao kanzje

0: biri tata wafira kakati ungambi lwa miaka 2 imu
1: mukaga
0: wasomako
1: nasomako
0: paka mchoko meka
1: paka msinia 1
0: paka msinia 1 nuko la mulimu chi
1: ntandiko okulima asolinga wentunda
0: nofumbirwa ko mwamyani
1: nifumbirwa ko asumani senyonjo
0: omwami nga akola mulimu chi
1: omwami finanga tuli mabulimu
0: ni muzala ya abana bameka
1: abana mukaga
0: abana mukaga ngoli wa miaka 2 mukaga
1: iye
0: katonda watu omwami mufumbirwa liwa miaka emeka
1: ali mutera
0: otyo omwami aliruddawa
1: omwami yafuna accident
0: gene ya ogambi mwali mulimu accident yemukwatira wa
1: yali asara kubo yali kibuli nasara kubo ne bamutomera yes
0: kati ya aliruddawa
1: ali mchalo bamuyunga
0: yakutuka ki
1: kuguru
0: abana basoma
1: abana tebasoma
0: ani abalina
1: babira mama wange
0: nenze piranga gwayogere mpole mpola kale omuntu awuliza radio Simba yetaaga okumanya buzibu kyo bwakutuukako bwatandika butya
1: obuzibu ntandika owulira nga omubiri gunnuma
0: biseera ki
1: biseera 2 mugumu
0: otyo
1: ng'omubiri gunnuma nga mpulira ebbugumu mu bubiri ebigere nga binnuma nendowooza kireka musujja gwe guba gunnuma nembeera nga ngenda mu ddwaliro nga bampa kotamu namiraho naye nagenda olaba nga obulwadde bweyongedde mu maaso ng'omubiri gubeera gunnuma nnyo ebbugumu nga libeera linnuma nnyo ningenda ku ddwaliro ne bampeera eddagala
0: olwogenda ku ddwaliro lyawa
1: mityana
0: mityana wali eddwaliro lya gavumenti
1: wali eddwaliro lya gavumenti ninga nebampanga kotamu bwe batyo nembeera nga mmira kati nalaba bweyongedde nenzija emika emulago mulago neetandika mulago mupya
0: olusooka oleke olw'emityana okuwa kukowatamu bakugamba ki ekikusumbuwa
1: bo bwe bankebeera basuka ne bankebeera ne baŋŋamba musijja nga titugula bulungi oba ina kabuutongo ne baŋŋamba genda bakebeereko ne kabuutongo ogenda okukebeera kabuutongo naye nga tebamulaba kati awo kwekujja emulago enatandika emulago ne baŋŋamba nkole CT scan nenkola CT scan ne baŋŋamba nga tulaba ekizimba ne baŋŋamba kola MRI bakiraba ku mutwe gwakalulwe ne baŋŋamba kola MRI MRI nenkikola bwe namala kola MRI ne bampa ekitanda emulago mupya nembeerayo nga bampa ku ddagala erikakanya obulumi
0: mulubutonga lwe luluma
1: mulubutonga muba munnuma kati ne baŋŋamba nziremukola CT scan ne baŋŋamba ekizimba kinene kati ate ne baŋŋamba tugende tusaleko akanyama ne bansalako akanyama
0: akanyama ak'omunda bakasalawa
1: bakasala ku lubuto balina empiso balina empiso tebayisaamu ne basala munda ne bajjayo akanyama ne bampa nekatwalo ne bakakebera obulumi bwa bwamaanyi basoka ne bakubako empiso ne basanyalaza naye obulumi bwa obuwulira nenkatwala isawe tuzirakomawo ne baŋŋamba yamuka Cancer Institute ntandika Cancer Institute nenda Cancer Institute ne baŋŋamba bano bwe baba kusindisa eno baba balabyemu kansa deba tebagambye kansa mwali
0: otyo
1: nono we baatuma akanyama nenkatwala ne bakakebera ne baŋŋamba kansa wuno mulina
0: kati oyo nga kansa waaki
1: kansa wa mukalulwe ne baŋŋamba katugenda kutandisa eddagala lyaffe kemo kizimba kino kikendeere ekimala okukendeera bakisalemu ne bantandisa kemo 2-4 nitandika kemo basuka sayiko mukaaga sayiko mukaaga ezagwayo ne baŋŋamba genda amusikani okukebere tulabe ekituuse nenzirayo kunkebera ne baŋŋamba kigendeddeko katono ne baŋŋamba kati nenetwalayo gundi esawuti eri Cancer Institute ne baŋŋamba tugenda kukola ki kwongera kemo endala banyongerayo sayiko nnya ne bazimpa nezigwayo baŋŋamba nziremu era okukola sikaani nenziramu kati baŋŋamba ekizimba kyakendedde baagala kirongoosaamu
0: kati ekikuleese wano
1: kineese wano kunyamba buyambi bwa kunongoosaamu kizimba
0: bakirongoosezaamu sente mmeka
1: 2,000,000
0: 2,000,000
1: iye
0: ogenda kuzijjawa wakakuŋŋaanyaako mmeka
1: sinabakuŋŋaanyawo
0: kati feezi za kemo wakafuna mmeka
1: sayiko 10
0: ziba sayiko sayiko za kemo
1: 10 10 yaweddeyo Nte bangamba bakirongose kati omusawo yangambye wabakirongosezaamu. Obulwadde baba bujeemu, kansa naba bujeemu. Nengamba bakirekawo ne banga tebakirongosezaamu. Banyina okubeera ku ddagala paka buwangazi bwonna paka we naafa.
0: Lwaki olowooza nti ojja kufa? Omusawo bwatyo bwe yagamba.
1: Paka kufa nga ndi ku ddagala nga buli mwezi ngendayo. Abafamiri abafamiri tebalinaawo sente.
0: Kale kati oli ku radio Simba ewulirwa ensi yonna weekubira omulanga.
1: Nsaba ba radio Simba okunyamba kumpa ku buyambi okunnongoosa.
0: Kulubagola Simba kwoli bannange akaseera ka kyannaku wano wetuyambira ng'abantu embeera egaanye. Taata w'omuwala ono yafa ne maama yafa ate kati omwami yandibadde ayamba ate n'agenda afuna akabenje ku myaka 26 abadde yakazaala abaana 6. You can imagine embeera temubeeredde nyangu naye nga abadde yakazaala abaana 6. You can imagine embeera temubeeredde nyangu naye nga

0: Ofumbe mmere ya waka, ngokozesa modern cooking oil, obolo nzo mutindo, obolonji, obupya, n'omuwendo ogusanira mu buli mmere. Genda ku supermarket obedduka, eri kuli okumpi, nawe wetwalire Nile Agro, ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira, n'okuliisa Uganda n'omutindo.
1: Chadala KCB Bank, ekomi yangu mumani. Gwebula wa akaunti yo, wabateka yo senti, okusobola okugizza obuggya, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga

Na kumukutu ogwa koni na lugwa chanako abitugeza kukulaba antituzimbira ya kayumba katono tono elaba sebo ni wanyabo basichom properties webatu wetake elio femteka kaka sente katono nyo tuwe yanza nyo tuwe yanza dalate nga waine takaba kubiri kuziro msambu mnana tano chinana mubiri chenda mubiri abiri oba ziro msambu nya biri asatu musatu msambu momokaga na mumusambu unange webatu yamba okufuna etaka kutugendo kuzimbira abani nyumba era ngo kuzimbira abane nyumba basebo ne banyabo kwatandise abana bo bali basula wa miaka 14 yakulira banne abala batano nga basula mu nyumba basula mu nembata lutwase mbogena yo nga nembata yayaludde kati ngo bwana buli omwo mulimu ba baby abalwadde omukka gwe basa nembata gwesa temuli ku nyumba kwe bali nga tekuli dirisa nitugamba tusobola okuzimba ya kayumba katono nyaka like dirisa atenga wali batu wadde ne solo kuva manafa abaditi sola nitugamba tufune akayumba akotekali na kabwe na bwe kitu tuino mulimu gwe tukola era ngo yagala okuntukira ku mulimu ogwo esimu 0788 10 8 emilame kachitoke nkusima ubaka nabufunye ateno omukulu Moses H. Boss na obukulu obubaka nabufunye nyina no ubaka bomwami omulalira bwe nafunye olunako olwajjo sebe wampade mitwale 5 neyanza nnyo neyanzege ku nsonga eyo awuwe tuli nawe osobola okuntukirira ku nsonga eyo ne tubeera nga tusobola okuddukirira abaana kubanga okuzimba ennyumba eyo kugenda mu maaso baba bansubira ogendayo buli weekend oba ku lwokutaana akawungeezi naye kakati twalekayo emitwalo nga 8 or 9 omuzimbi kwe yatandikira so kati tumanyi ate paka tunaddayo tulabe nga omulimu ogwo tugutambuza mbeebaza mwena abayimiridde nange mu nsonga eyo waliwo omukyala Janet Asirike Walusaga yatuwadde gye emitwalo 10 nazirabye nga nvudde ku mpewo nkwebaza nnyo nti weebale nnyo weebalire ddala yazaayambye mukyala wajjo era twasobodde omukunganyiza emitwalo ne giwerera ddala 6,500 doze 2 twaziwezezza mukama bawe nnyo omukisa kubanga omukyala ono yabadde asabira doze emu ng'asaba essaala ate omukama n'atuyamba ne tuweza doze 2 agende yejjanjabe kakano nno tuyamba na chuo hindu ku myaka 26 ina abaana 6 you can imagine atenga omwami yafuna akabenje abe wawe ne bamutwala kati mukazi watu apocha ne kansa ateno kansa gwaina wakalulwe 0 7 7 2 4 7 7 6 esimu yafe tuna ne 0 7 5 2 6 3 3 3 ayagala okujja kuchanna ku nze koni mbeera wano ku Radio Simba bambi tonkubira simu nti koni ensonga okuzimpitiramu ku simu nedda abantu wano mbawo obudde era mbalabira bwerere katika nebaze abali mukuyamba ku mukyalo ono webale nnyo Dani Ntume omutwalo gw'otuwadde tugulabye ye mukyala mama Kampala Busika tweyanziza webale nnyo Rita Nakandi ow'enkumi essatu tweyanziza Rosemary Kabahucha webale omutwalo gwo mu 10 kakati nno nawe okuyambako essimu eri 0 7 7 2 4 7 7 6 tuyamba ku hindu wano na chiu ne 0 7 5 2 6 3 3 3 tekyetaaga kuba ne 0 7 5 2 6 3 3 3 tekyetaaga kuba

0: zirero weba ugendo kuteka ane nakauka embera akakuka katwa nyerede abantu weba liere sawa zinatuli musala egendo kubanga esibula omugenzi echenja ule chiri wonti abantu bakedde na kuchancha
1: Ankoroni
0: Njesebo
1: okuzika kwa Same kaya ntufu kukusinzita kwa liku brown
0: okuzika kwa kugena kubira kwa Same nana Njesebo
1: Oinao kuwa serebu ba abantu abamanya bora biyeka baka tuka esawa zino ba baliwo
0: abantu uwebali ba itirivu ndabiyeko Ronald Mayinja Andrew Benon Chibuka nenda bako abantu banji
1: abomanye tuwabade na bechiro njagala yo ku bantu bogamba nti abapya abatabadde ochiro oba abayimbi abali kusaidia okuyimba
0: sina gwe nalabye wo omu lwensonga sinatambula nnyo kya maanyi naye nga abantu bazze mu bungi okulaba nga basiibula mu nkyalo yesebo
1: kale neyanziza
0: kale sebo
1: nina mnyonyi wange ali kusaidia Jayden naye ngenda kuba munoonyako ate naye atubuulire kye kituufu ekigenda maaso ate kusaidizeeyo mpola mpola. Tunabagendeyo tukwatiko wanakati.

0: Mbandi yao na badenfa mulumbe bwenti aka machaga lero ngandi mukutina ati nangenda mpolate ngende nabeko malo kuna bakona mwezi jema wereze kubagwe muri mu boss mande figo yango asana ngamba muri mu kwade kwa kubera ngo wereza abantu bano mazimaka katonda muguru mazimana amwe no wenka nyango ba information ya ntufu esimu yange bwefunyidama ulire ojukira bulungi waneno bwenali nkunyonyole ensonga z'omukulu manyikidwa nga Khalifa wa Ganaga. Khalifa Ganaga aba KFC bagane bakozesa oluyimba lwe mukalango nga tebafunye lukusa kuva gyali oba oliawo. Khalifa Ganaga ojukira wano nga nyina maneja we wetwali ku simu nga twogera naye wano Emma Carlos nagamba ensonga ziri mu kooti era gwe kennyini kyemanyi ojukira bulungi ezamune nga nti kirabika Khalifa Ganaga bamuwaddeyo ku nkalu batesa batisize bweru wa koti yaka kama mweyo milioni chikumi ya tano babi vemu ngendo kubira ku Emma Carlos lokuba nti bali bagala loya kumuli ya azamanya Emma yayomba buyombi nenga yali ensonga entufu esawa zino wenjogera nawe waliwo omwana sagala muita upcoming kubanga endonge na ajirude mwaka banga ajibadde mwe banga ajibadde mwaka sera esimu yange efunye report ngera ganti na ye I know luyimba bamwita Mac Mickey I know luyimba lwebako sezanga luyimba lwe ngera company aliko seza emanyikidwa nga ya safe border ngatemu sabiye lukusa ngatemu sabiye information management ye ngega ganti agenda kuberanga na ye agenda agenda mukoti obori yao berwani ilo wafune yo kasente abalango nga Khalifa Ganaga ya bigata kwa ya Ganaga tabi ya gwera mkoti ni wangu kubade bali balopie ni baba itame mga mwoye jangu tukuwe chikumi ya tano ima kalo sinaku atano ne ya bilimu wakati na afuna ya abili no mimi naduka ne chikumi kwa kusirika kuboli yao ya kanonjene kumako kuboli yao nga naize zi muku nsunga za ya galo kubanga kugusa nga chila ya kakambia ya chimala chimala wale mtu waka chimala chimala
1: ulo wasu zoti ya
2: Sebo
1: vini. Nse vampita kalibu li nkwano kwa diyo simba.
2: Jema yiko sebo.
1: Kali, pidi biti ya?
2: Sebo
1: vini. Tuila hivu kwa diyo simba.
2: Majema yiko. Umkafunda beba lukola no kwela vini ila. Majema yiko.
1: Kakati.
2: Kapita Mark Mick.
1: Maka.
2: Sebo.
1: Nafunye kwa wano kulipoti ingi ila ganti. Ogenda kusuwi inga bawa suwi inze safe board lukubanti kwe saka imbako.
2: Echo. Chiba dechi gena maso for the last 2 weeks. Wiki ya mabega management yangu ya sanga nga safe board ya wade kwa ulimba lo hangi actually story ya tanika mu 2020 so nalina kolo ulimba nga baluita safe board na inga just

0: na na ye ye na
1: Bwana Juna, njagala yu mkebe gwensuga ya watermelon gumu.
2: Linda kumutebi, enimiro yu yinka ni itia, ere genda mwe bikoro bimeka.
1: Ah, nze sababu sime vinyaa kujuza enimiro yange, nga chiwede.
2: Eye nima ya chifiriza tuwajivokuda. Simi nziteche ateka nsigo mikebe, katisijira mpaketi, elanga kuliko na muendo gwensigo meka, ezirimu.
1: Katientu kachukeo semi nziji yako ze, nze nga umulimi mfunira muwa.
2: Iyambo umulimi, okumanye nsigo meka za agula. Iya soburu kulonda wu. Omuendo gumari enimiro ya chijia kuyambo keke ezensimbi ziwandi ononye ngugule nsigo zoteetaaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo nitudde ku muwendo gwazo
1: ne kati ate mikebe jina buzibu ki
2: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyono n'obutonde bw'ensi ate nga we bwononeka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs.
3: Kacheli walio kolayo chinawe. Warayo nyo nawe olimba. Kambewa nonange tondevula

0: Angati boli kono lemu abachalo okolera abachala kunyigiriza musajja.
1: Nze ndi musajja. Manya abasajja fina bakazi bibatuyisamu. Siba ngunno nabo bakazi bazibu. Naye omukazi bwobo muzadde mu omwana. Oba mwacha wagana, oba mwagalana, oba kuvuma, oba kuyisa atya omwana ye mulabirire. Ebintu bibiri tetubitabiikiriza. Nze nkola ndi mu kuadvocatingira abaana bazaalibwa abatalabirirwa nga bataata baabwe balamu. Oli akeera n'akugamba omukazi yanyiiza nayawukana naye. Ekyo kigaana kuweerera baana bo be wamuzaalamu. Era nze ngenda kukola kye bayita ekikwekweto. Buli musajja ng'oli mulamu ng'olina abaana b'otalabirira ngenda kitandika nakasongola.
2: Era bwebadde akutta omuzindaalo abakyala bonna ababaddewo bakubye engalo mu bbanga, bakubye engalo nga bazikubira waggulu nga basaakaanya nnyo ng'akabonero akalaga omusajja olina okubonaabona. Era nga bwe kiramikibwa mu Bayibuli nti omusajja olina okubonaabona paka bw'ova mu duniya, paka bw'ova mu nsi eno.
1: Ngenda kukunga abakazi buli alina omusajja nga mulamu nga takuweerera, taweerera baana tabalabirira, ngenda bateekako amaanyi balabirira abaana baabwe. Nze omukazi yankubidde essimu alina abaana babba baabwe bamamuzaddemu balamu. Omwana asoma mu UPE, UPE basasula 1,600 n'olemu okusasula 1,600 mu ttaamu, kitegeeza ennaku 9 1,600 oba osasula ndoza nnusu 5-5 buli lunaku nebikulema.
0: Abakyala balina platforms nyingi ez'okubalwanyira n'ebibiina by'abakyala naye tetufiriddwako ffe, mufayo kukulabirira.
1: Teri musajja agenda kufaako, gwe weefaako. Olaba ne Yesu kitaawe nannyini ensi n'eggulu yajja ku nsi n'akubwa empi yatambuza bigere. Akabonero akalaga nti buli musajja agenda kutoba, whatever circumstances buli musajja agenda kutoba. Kati gweyagala bakulwanirire
0: singa naffe batukwebeta nga tuva mu buto nti nebakulaga omusajja abeera bwati nabeera bwati naye basomesa omwana yekayeko mu buwala omukyala nabeera bwati.
1: Ebyo tobisuubira. Omusajja olubeera okuzaalibwa Bayibuli yagamba nti muntu uyozo
0: mujjufu nekyo
1: oyagala ekibiina kirumirirwa abasajja mbuki kikuleetere ki andawoya
3: nzeonolokankude

0: Leo naji bali mugomoleza enjawulo kubatambuza n'okubavujjirira okulayika nti onaku waabwe luvayo bulungi.
1: Samali Nabiyiki nga yakulira abakadde ku lukiiko lw'Ebulemezi wamu ne Florence Nassanga ngono yakulira olukiiko oluteesiteesa olw'omukolo guno baliko bwe batubuulidde era nga basinzidde wano ne bakunga abantu okwettanira omukolo guno okulaba nga baguweesa ekitiibwa.
2: Tukunze era tukyakunga abakadde bonna okusookera ddala okuva mu Bulemeezi mu magombolola gaffe 15 ate n'okuva mu masaza amalala gonna mu Buganda. Tubasaba mujje, tuyina olusiisira gaggadde olw'ebyobulamu, mujje babakebere endwadde ate babajjanjabe. Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka yasiimye agenda kujjanjaba abakadde n'abantu bonna abagenda okujja ku olwo. Tulina kwokwolesa abantu bonna abalina ebintu ebiri ku mutindo, abalina ebintu ebisobola okuyamba abakadde okuwona n'okubeerawo obulungi, mujje mwolese bannange. Okwolesa kwa bwereere. Olunaku luno tugenda kulukuza tutwaleko ne bakadde baffe n'abakadde bonna out.
1: Kulaseddume Lubogola Simba, Zeruwanga Musa, wano mu district y'e Luweero.
3: Amawulire okuva kebweru w'eggwanga ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga magati United Nations Antonio Guterres, Simu Mativu n'ekyasemazingo wa Africa obuteekiikirira butereevu ku lukiiko lw'ekitongole kino oluvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda, kintu kyagambye nti si kya bwenkanya era kibi nnyo. Guterres agamba nti akakiiko kano akaatondebwawo emyaka 8 egiyise tekakyaggyayo bulungi makulu nga ensi bw'etambula mu biro bino. Kakati embeera eno era ewagiddwa pulezidenti w'olukiiko luno olwa UN General Assembly nga ye Kaluwa Rahman, n'agamba nti Africa esaanidde okuva mu by'okulinda okubanga ekiikirirwa bukiikirirwa. Guterres agambye nti olukiiko luno olw'ebyokwerinda nga lwatondebwawo oluvannyuma lw'abasematalo omulundi ogw'okubiri, mu kiseera kino ebintu ebigenda maaso mu nsi telukyabikiikirira bulungi nnyo, gamba nga engabana y'obuyinza nga tako n'obwannannyini. Kakati ebigambo bino byonna abyongeddeko n'agamba nti Africa esaanidde okubanga yeekiikirira butereevu ku lukiiko luno, kwe kwongerako nti okutereeza embeera ng'eno kiba kikulu nnyo era kijjayo n'obwenkanya, era nti era kibadde kisaanidde kubanga ekitongole kino bwe kiba nga kyakutambula nga bwe kirina okutambula, buli muntu akiriko nga memba tasaanidde kulekebwa mabega. Obulembeze bano ababiri bigambo bino okubyogera byogedde nga we bijjidde nga waliwo okunenya ekitongole kino ku bitagenda bulungi okwetooloola ensi yonna, gamba nga entalo ezitali zimu ng'olwo oluli mu kitundu eky'e Gaza, olutalo oluli mu ggwanga erya Ukraine nga litunka n'eggwanga erya Russia, ng'ataako n'olutalo oluli mu ggwanga erya Sudan ne Myanmar. Eyo dakiika zizino ziweze 17 ziyise ku 7:30 za mutundu.
4: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
5: Nenu yasawa yendala
6: kulubogola.

0: mu atano mu mwenda asatu mu kubiri 19.
1: Mchala.
2: Mwanje dadi.
1: Ochimaita abana batu usokuda ku masomero. Na isi intezivu ze. Kakati choboko. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazasula uruva nyuma.
2: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi ku momo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wawuloli mchala mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Mwangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na mkiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kuzesa momo app.
4: MTN.
3: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
5: Chika zile makumi ya vili mbili zoka muna fezulo kupanga ziwele sawa o mnano chali kuredi Simba chenda mwisamfa kasirisa satune chenda mbili ya kasirisemu sako www.radiosimba.tv mbaju kizanti guanywa muju kila kubila ngonywa KDB champion tonto akuwa manj na kawa kalunji talita hangover sogo wawe kuata kushiringi siru kumingo mfuno kufako maduka nese maduka ze njaulo ye KDB champion tonto sogo wakola order bobogu na mbunji katonu zingalu kumi nukwe yongira wa guru uliemi ya kenda kenda uwe ya gulai ntono kwezo uliemi ya kenda vitano kona oda bakubide kunaba esimu ili 0-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5- ya bingo psika zede chikazizi no zilinga kumi na msanfu okubela nga tufu naba wangu de milioni emne chitundu ya lero so kana kubela nga njiga mwenye skwadi ya feri ya bingo ya sita bili msanfu nya sita satu hashie skwadi ya feri ya bingo ya sita bili msanfu nya sita satu hashie otaize prezaten simbi yezo tumanya gwe agendo peza kupira ngobele mkwa babatano agendo kuwangula emilioni ya lirabana baja gabana emilioni ya mu the main winner abenga atuala emituala makumi ya atanu so jackpot yesoka kusamu samvu naida chika makumi atano munya yemu wanguzi owe mituala atanu waituweda chikemu tufune abana abagendo gabana peza ate emilioni inamba nga budiuma atuala emituala jackpot abiri mwe tano, abiri mwe tano. Sobe chigendo kupagu mtai wange kwedi ya star, bili msanfunia sita, satu hashie, sika sitoba kuna ya tayo mwashiringi singa atano nesente kumobile money account yo tai za bingo tomanya gwe agendo kubeda ngate wetu alia poza ten simbi zo na te umukuba wanguzi abatano abolu waliru tuengadeyo masi jamani najiba gambi kuku wali kuntandi kwa jamani ya badeja kula sibulu unji edaba ngamba ati yomu kwa sleeping giant sibu ugendo kubala mwesio na abali abanene mumpira nga beba se Brazil yomu kubo ukufalia wangu liipakeza World Cup wa bili ya bili Brazil esigade cheko lecha manje kubela nge chuu saba tende sipo zindo kubela nge wangu la Zabu Olympics hee bafuna kwa Zabu Olympics yo timu ya limba neima hee bagi na maslo kubela nga wangu la Zabu Olympics ichubachi kula ni kusaidia national team ni senior team babadde bajja tebakola bulungi ba Brazil wabo jamani ya semba ira napo zinayo kubilange wangu la World Cup wa 2014 mujiro wa 2012 mbajukiranga basamba semifinals bamaleba kubwe timu ye gwanga ya Italy abali wansi wa coach Cesar Prandelli mubalabalamu timu ya jamani yeyo mu World Cup mubili kukumina mnana wawudi kapi ya Russia bako mamuchibinja ni wawudi kapi ya kata ya bida bini mwebili wawudi kapi ya nesembie bajidu wako Paraguay round of 32 penalties Paraguay ya bajieku sula wanti kusaidi ya wawudi kapi babade bajia tenakula mnunji nebo dayo wesa ngati yobuzibu buizo kubate buli mu tactical ne technical setup ya timu ngabu ino kubeda ngesamba elie bizibu ngabisinga kau kubanga chimu kubio buwege ndeleza jama liyemo kutimezi kulo bulungi mpira ja under 17, under 19, under 20, 21, 23 ibade ja kulo bulungi ku mbanga ili ibade visa chokate bulaba level ya consumption ya talenti yabwe ndiyo musambi ali ku under 20 oba under 17 mwetimu kati yes gofeni chances zaina ntono okubera nga jaku senior team okubera nga wafuna regular football okusinga omusambi ali ku under 17 ya club nga Rennes France nga mu Faransa oba ku club nga Newcastle bungereza ndi abaine bakonera au team okwabizo binga abasambi abo abato ni bajja mu senior teams talent yoru neyongere okubera nga ekula nga ekubwa ke mfufu then okubera nga ekula eri mudda timu yogwange benge ganyirwamu chances ntono ekimo kubira lebiriwo egemani eyo team tezivuganya mu byansimbi na clubs eziri mu league zibavuganya nazo ndakuwe example ndi egemani sende club zezigabana zivude mu TV rights okulaga emipira jabu bagaba na kaumbi ka bulaya kamu nobukadde rusanvu bagaba na kaumbi ka bulaya kamu nobukadde rusanvu ebungereza bagaba na obuumbi bwa bulaya obuna kati timu za abiri ezili mu premier bwe ziba nga zigabana baina bilioni nya eziva mu TV okulaga emipira jabu sende zibaino gabana e German clubs ezili ya 18 zigabana e billion emu nobukadde rusanvu so je bigwera nga sente ni kaso zebe yingiza oba Sunderland oba Brighton oba Brentford nga nyinje singa ne clubs nga Dortmund e German ne clubs nga Leverkusen e German so mugenda kuvuganya po zimba sambi abalunji oluis elije sigala esigade mabiga mubiye simbi no kubira nga bagula basambi abayinza kuvuganya ku level endala necho kiri kusaidia aliji kiri kusaidia aliji ne kusaidia mpira ga jamani nge gwanga kubira nga lifunamu eda kwesa nga jamani yeyo emaze banga dene nga teina ba full backs balunji nga teina musambi avuganya ku balondo nga mujirimani usoko mujukire ndu asemba ido kubira nga ngulaba musambi o mujirimani nga aliku podium ubanga ayogeru wako mumbozi ya balondo academies bazimba yes za bayamba kubanga madensi jamba week example the squad ya wangu la World Cup ya 2014 abasambi abali mu squad ya 2023 ya 11 ku bo bava mu academies jamani zi ya sawo nga bamaze okuvuya mu yiro wa 12 academies ezo ne zijja kubanga bo bali mu nkola bali mu fuga ya federal so baina states zili 16 federal states so basa academies mu states ezenja ulo eh academies ezo ne zijja abasambi abalungi jabu jamani nila ngeganyiruwa niyo walero nga jamani teina kiria identity ti jamani ngeensi basa ambangiri wete kocha abeira afunyo mulimu kwa tumie guanga ya leta DNA buwavau ni chikomau odia abeira ze na jane chiche so Spain nga boe samba ntiba ina kiria kiria identity yao chiva ula kubalala uba mfuna mlunji so nga Italy wialinge samba wadenga nabo identity tebaji chiusa kechukila just mwankambi ya timu ya guanga na ye chukila mwakademi zeri mtu msambi guo kuza kumiaka yitano miaka mnana miaka kumi kumi nebili akurenga amanyi style yeyo ye guanga yeyo mpira timu ya guanga changwe avude guru na avude kabari na avude kampala na avude busia babaida mwakambi ya timu ya guanga ngabaina eivagata nga chiasmele mwakademi ya busia na akademi ya masaka na akademi ya kabari na akademi ye mubende nga baina yeshiba gata nga waluo uniformite yu ndi coach wakademi ye Kampala no wakademi ye Masaka buchiba nga alikubana ba Nancy babenga baina vision yemu alidiru zezimu philosophy yemu DNA yemu ntukutimi ye guange ili chianguwa coach wensi habera gata abasambi abasukuru mkubana abwe mkubane fome nungi najia nenge chibaga tabwechiri ntuba samba baba aka 3 oba 433 nenga 433 details zawe zezino okubana mpira baba na gomu samba ngiri bweti mwe mugusula mu defending ngiri bweti then no bwongo muloweza muti yange ndoza yeye mso ntitaliwe eyo kiria philosophy ya jamani era coach Klopp goma nyo bulungi ayagala bya jigeni pressing kubira nga ateka u high metal football ku pressing nyo bachire tanga bayani sije samba umesambia vudo kubayani nga Joshua Kimiki umesambia vudo kuleva kuzeni umusambi avude ku Stuttgart nga Dennis Undav umusambi avude ku Dortmund nti bajja kuyegwanga abayiga chipia kubanga timu yegwanga coach abanakade kafunda nnyo kubanga basambi abo abayigiriza chayagala basambi so singa kiba kivude mu academy zeri kiba changu ne fact ndala jamani yeyo balimba demba gambi nti bafulu backs abalunji besembe kubera ngeba nabo bibaliwa ye free plan mpira ya kuvako 2019 kwa ugadamani nogwe nsina na gunyuka 2017 ngali kubayani kwa club na gona kuvako so asigala nga achali fullback achasebya kubera munuju ku Germany emeke gise 12 Germany tefunye fullback mulunji Dortmund yabere nunji ba fullbacks veina Maseo Shmeuza ne Lucas Piatek Piatek elimu Poland bobalo lwa lero beina weja kwebuza Germany yofunira muwa ne club zinga bayani abasambi kwetambulira olwa lero abajetisi ngojeo kwa jamaru musiala abasigade weja kwesa nganti siba jirimani mbogeda kumwenda harekeni mungereza Germany ya semba kubane mwende murungi yali mbova kumira Slav Kroos alingi ya Dakao yali Mario Gomez ukufo murungi yogo Germany tefunye mwende murungi kubwa mfuna murungi mboja midfield ya bayani abaliwo kimi kie mu Germany Pavlovic ne Pavlovic then mboja eno bawili players Michael Sebo Falansa Luis Diaz mu Falansa Luis Diaz mu Colombia boja eno mnamba zindala mu Senda Baka upamekano mu Falansa Kim Min Jae mu Korea bubala Davis Alfonso mu Canada so niwe sanga nti ne club ze zidiyo ezilinge zivuganya abasami ko zitambulira na muzika wa team zezo siba sami nzalo ya Germany so bogenda okubeda ngwe international team squad ogenda olonda mubayani ngomu so nga lui bayani yabanga naba kwa siba goal ngaba Germany okuva kwa Oliver Kahn okay yali mujirimani Oliver Kahn ne Joe Karnisbat yali mujirimani none manoni yabade mujirimani so boja kuba baka abaliwo luli ngwesanga o Diego Contento ngwesanga o Philip Lam boja midfield abaliwo nga wachi first league nenga mujirimani Thomas Muller nga ne mujirimani Miroslav Klose nga mujirimani ngogendo gata wachi bayani singa ebe koze bulungi obane puli abasambi kuotandikira ensalwa eyegwanga eryo so bola ba France talent jeino lwalero ba Michael Olise ba Saliba pulu beila timu squad coach hizo kuvela ngaita ba Manu Koné Manu wa club ya Roma baada ya da club Inter weekend ise ndio wesanga nga puli ya France nene coach mwajia basambi nge ya Spain nene nge ya Bungereza nene nge ya Germany ntono so Klopp mulizo kuvela nga ndaba na tebutia timu anajua identity mkana kaseda kangu ila kampi ukubela nga ajawula kutimu ya Germany ya sambi li wansiwa coach uli dietanizi friki uvuli yao ne Julian Nagelsmann kafuna break eno na tepo zi nkumewo kafuna break eno mpweza ate nkumewo then masa ate nzije mbelinga ate tuyongile yu maso abagenda mdraw ya bingo yes tuliku star bili msanfunya star satuhashi yes star bili msanfunya star satuhashi yes yekwedi ya bingo ateko uvuita ukubela ngufuna tene mpweza nsimbi ateza bingo tugenda gaba a million emine chitundu kwa kusimba kanzije shombe nga nsembe ya ukubela nga njuhunzika
4: Jukida Radio Simba Elunga Mizibwa Uganda Communications Commission.

0: foam mattresses.
1: Rose foam ensiye birote birungi.
2: Abalimi gana amasanyu gamwe anti nusana Agrotech Solutions Limited bakwende sike yemboge yomulembe cabbage kilimo F1 enonge gumira kasanja emeruka bulungi egeja atenge sibira dala bulungi okuva mu company ya Stackers atemu abalimi benyanya temutanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu anti nyanya yabo ya 9065 F1 nayo bajirina egeja nyo atenge ebala bulungi dala ngetika kebibala ebiri wakati we 10 ne 10 Tano, kuchikolo chimu kweyeta agensi gozino, genda kwa ofisi zabwe esangibwe wankulu kuko nga wakafamu bitala vye kabusu ku Standard Building owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga atano mobili, ngaga mutano chenda mukaga.

0: milioni satu n'emitwalo nga nsanvu kusinzira ku tukutuku gyoba gyolonze
1: kati waliwo enkola nga ffe kati nga ffe abakolera omusaala njagala kutandikayo kasayiri asokange bakozi ba gavumenti abo nitaka okutandikayo ne ka business akalala nga naye nga kabyantambula like bodaboda batukutuku ngaze nze mba mu nkoze mutya
0: abo nabo twabalozaako okujjako bino nga tuba wa boda tugaba looni zezo za piki za logbuku ezo naabo abalina motoka ne tuba wa sente ate twataddeko n'abantu twabalozaako bano abakozi ba gavumenti
1: banfuna musaala
0: abafuna musaala abo nabo twatandise oba wa sente tutandikira ku miliyoni 5 mpaka ku 20 nawe tugamba nti bwoba oli mukozi wa gavumenti ng'ofuna omusaala okuva mu gavumenti nawe tukirire tukuwole akasente ogenda kasasula ate nawe bwetuva wanne ebbanga myaka paka ku myaka 5 nga basasula nga basasula
1: smartphone loans zinate ezo zibira zitya
0: smartphones na ezo tuzigaba I think abasinga simu zizino eza mugu abasinga bazirina oza ezo ate zisinga n'obunji
1: zisinga obunji
0: buli duka lyogendamu osangayo ki osangayo masimu baga mugu otukira butukirizi duka lyona lyona numba gamba njagala simu ya mugu nayo osasuleye kasente katono kusinzira ku kusimu
1: gyobo yagala ekikache simu gyagala
0: naye ibikaje ebiri ibisinga tutunda bikabino birungi bya techno ogenda naye utandika ku mitwalo mwenda ne bako isimu ya bei utandika mitwalo 10 n'ebiri 13 so ogenda yo kuduka no songa musimu nena njagala eno no tandika
1: okay njagala kukuta naye twagala otubulire omuntu wabaya yetaze okufuna loans zino uwa wabasanga musangi bwawa abakubira bukubizi simu oba location nebiddakawo
0: ngasena kudamu echo kibuzo mbade njagala ku okubulira aba ulizi ba radio Simba ndi ebyetagisa byaffe bobanga oyagala piki eyo wetaga ki bobo oyagala piki mpya twetaaga endagamuntu eyo empya oba
1: ekyaliko etanagwako
0: netukwetaagako n'abakuyimirira babiri
1: nabo mwetaaga ndagamuntu zaabwe
0: twagala ndagamuntu zaabwe ekisembayo netubasaba ebbaluwa ya chairman w'ekyalo akuwa ebbaluwa ndi akumanyi ku kyalo oli mutuzi w'ekyalo ebyo byokka piki zaffe zitwala sawa emikubiri ogikuwa oja kati obala sawa bbiri olwedenga
1: kasita ojja byonna ng'obiina national id yo abakweyimirira babiri n'ebbaluwa ya chairman
0: oba otambula naye mu sawa bbiri netukuwa piki then tuyina wambuzizawo emabegaawo nogamba VIP yekola etya VIP eno twagitekerawo bano abagamba nti nze nsobola sente zisingako ku 85 esukibwako
1: nizo otandika n'akakadde
0: kange nizo otandika na kamu kitundu kati VIP twagiteeka ku miliyoni emu n'emitwalo 40 VIP ekola etya nti ebyetagisa mu kusooka wetagayo omuntu akuyimira abeera omu si babiri ng'oli ekyokubiri ndi akasente kosasula kano buli wiiki ngozaayo kaba katono nnyo andi okasobolera ddala okukasasula boze ekibuzo kyewambuza ekisembayo ndi
1: musangibwawa
0: tuli mu Uganda ekyo ngenda okugamba tuli mu Uganda buli kyengana buli tawuni tukolerayo wetulitulina amatabi agasinga gali wano mu Kampala then

0: kanga icho kulabira ko nge nge branch je ndiko ya wakiso
1: eh ulikuwa wakiso
0: ndio wakiso wali nga agenda mu wakiso towni nga agenda wali ku district awao uliomu oboda boda mu wakiso nobo muuza ndi mogwe liruda wabakugamba ndi iri wali na ya matabi ma

0: kutandikira ku mwezi ngalumo mwezi ogwe 10 paka 5 mwezi ogwe 10 okusinzira ku minista w'ebyobulamu
1: moto araba na babageme
0: sebo wazala
1: wazala ba kugamba nazala bebali waliyo wamabazade moto araba na babageme measles era tubakubiriza okujumbira enteekateeka za government n'enteekateeka ez'ekitongole ky'ebyobulamu mubatware mubagemesi
0: ebitundu asatu balina okubeera nga bafuna at least dozi bbiri
1: eza measles
0: ebikakasiddwa Michael Baganzi
1: kali
0: oyo assistant commissioner for vaccines and immunization
1: abantu batera okuwulira leo mbuye tebaagala kutwala baana bagema naye tubakubiriza mutwale abaana bakoleki muve ku byalo mbuye
2: okubeera n'omusajja omugagga nga mukopi ng'azimba kalina mbeera n'omusajja wange omwavu nga tusula mu kabbangalo naye ng'agenda kukola 15 mpeeka 13 anamba emikyala yange esatu zizo tetenkana omanyi kintu musajja mugagga nga mukopi ng'emmotoka 5 ziri mu paaking naye ng'omukazi ava mu geeti n'alinya takisi siraani nagisi
3: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu batinse.
4: Na mugeru wa ulili za olugera luno chembu za mchodamu.
5: Yes, sir.
4: Yaka lideko omoyo murondo. Omurondo chechi.
5: Omurondo gubanga mutinga guli wansi mutaka. Baga amba ogudiane.
4: Murondo. Yo.
5: Temu sekanti. Baga amba ogulia ogeje chitaradi.
3: Kamu sekanta ati nte.
4: Omuru anywa taba tasiba njala. Omuru yani.
5: Yo msajja nga taina mukazi.
4: Hey, oyagala kumuronda.
5: Tono.
4: Kwato mzina tulile choyo
5: kia. Ngeza ako. Omuru yo msajja nga taina mukazi. Ngorusi banina boze ngoi wadobi bewa moreza. Ngayana muteli. Omuru. Asobola oyita ku ndigensajja n'emulaawo
3: enguli kw'25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletindi kasooli wa DK ne Lubogola

0: Wawuliriza chene musamba kisasa tufema umafem pologoma yetembe World Cup yolimi na ukumanya kulubogola Simba tinta tinta ningule kwa habili mwe tano tuli wano kumpe za lubogola Simba mwaka guno ngule bwetu bweweza emyaka habili mwe tano munteka tekaza fe ezo kutambula ze mumanyo obulungi wa Kodianis tui wali walugendo lugenda bweru tugenda kubera myaka je tutambude tutambude emyaka jojo na netuzinga kensi za East Africa netuzinga ko Dubai ngatuja kuze myaka 25 tuwagadde tukomewo abantu bafebo nane betwale ka tutambula na bengende za wansi wanezo kutaka tujaguze nabo emyaka 25 era chimba saba mwetegekere ebiyiriro tugenda kusizinga ka biyiriro bibiri ebisangibwa ejinja Busowoko falls atene itanda falls tujja kunanula ebigere tutukeko kamuli wali olusozi olwebyafayo oluva kemikisa ya Busoga n'obwa kyabazinga bwa Busoga webuva okubera nga bufuna amaanyi buli Musoga mwene mwene ngochali oliko mu Kampala nga tolabanga kukyafaayo kino mbasaba mweteketeke kale yo neteketeka je tubagamba okubera nga mweteketeka tuberenga twanguira tuba tusibwako KCB kyaddala eranga kugamba nti no bogula kwa account oba bozukusa account yebadde yebase kigenda kusobosa okubera nga wangula airtime owangula data ate ngo sonyi mwanne mukujayo sente oba okuzitereka tojja kujibwako ka sente KCB kyaddala season ya kubiri era tukwagala wemanyize era wetanire okusavinga bomalo kugulawo account ne KCB kijja kwanguira okuberanga lwokuto mutwala ato kwata ke 13 wachiri nozi savinga lwokuto mitwala ebiri okwata ko gumuno guteka kwa account bukutase osobole nokuzimba biroto mu ngeri eyo tuli mu myaka 25 tuli ne Dotibo Logistics egaba esanyu okuweria bawuliriza abafe ate n'abakontanyi omukontanyi omuwanguzi w'omwaka guno agenda kubera nga asitukira
1: singule omwanangule w'omwaka 2025 wakuwangulira obukadde 10 bwedu ekutuusibwako KCB Bank for people for better.
0: Obukadde 10 bwe bugenda okuwangulwa obwo bubuteredwa mu KCB Bank. Ate Dotibo Logistics neteka mu millions 5 namba ezo zonga ziteredwa mu nga sentezo ekirabo ky'okujaguza emyaka 25. Ekyo nakyo kigenda genda eri omuwanguzi kitegeeza omuwanguzi wati ajja kubanga asitukira mu bukadde 15. Songa ate endukusa zo Faith Agro Inputs ezitaddemu millions 5 namba na makampuni ga Famalalanga Rose Farm naberanga bataddemu na makampuni amalala gonna gonna nga bamugenda okusigala nga mukyagabulira naye kati nga tutandika olwaleero njagala naawe obeera omu ku abo bagenda okuwangula olunaku olwaleero oliwuliriza olinafu oli ku radio yo otandise leero engulu oba badde ogiwuliriza watandika dde okwegeza mu kuwangula emitwalo 15 oba 10 mu ngule oba obadde tonnaziwangulako omukisa guguno Dotibo Logistics ekugamba genda musimu yo kuwera kwa siri njise nkumi biri. Nkumi biri baseba ni banyaba ngabuli. Omwoyi ni nkumi biri kusimu yomu kasera kano. Nkumi biri ngaziri ku mobile money. Nkumi biri tizini nanyo chazigenda kola chamanyi. Na yato osobolo ziko zesa okuzitu maku front line. Neziku wambira sente zisingako obunji. Tume nkumi biri ezo. Zandibanga zigenda kuwambira. Zigenda kuwambe mitwalo 15 musawa ya fesoka. Okola boti nyiga akamunye nye. Teka wobiri. Otekeko musanvu, otekeko nya, otekeze waka mwenye nye, onyige satu, oliokonyige akadala. Ngambie, star, 274 star, then 3, then hash, nyiga enter. Musawe ya fesoka ze sawa nya nedachika atano, tugenda kubanga tuza nya, akazanyo, akasoka, omotu wangulida mwemi tuwaru 15. Ate musawe yokubiri, sawa tano nedachika atano, tuwangulida mwemi tuwaru 10, boto noberanga mituwaru 25, ejikuwa tagana ne miaka Simba, ajiyaka kolira engule, ntijiri emiaka 25. Tukwaniriza tukutwala buterevu nyo mu kalulu era kalulu kano kakutwesibwa ko Bulemezi senior secondary school atoluvanyuma ne tugolola.
2: Akalulu kafusa akalulu kano sika bia bufuzi wabula akalulu kangule
3: akalulu akalulu kutusi wako bule meze sisi vumba nga somenuli ya dene boarding nga basume sama somo gabuli jo kuna agomu mtuwe inango mwizi musinia 3 abeda tule vigezu ya DIT certificate mumasomo gomu mtuwe bakubida kuzira musamvu musamvu bili atano munana atano mukaga nsavu musatu
0: Bulemezi Senior Secondary School Vumba lye somero katulye tukwanjula lili kutusaka akalulu mungule esomero lino lya dene boarding nga basomesa arts awamu ne sciences ate kuno kweyongereza emisomo gye mikono ebisale byabo bisoboka nga atera batumbula nebitone bya byabana omuli katemba nemizanyo bali ne chive kigazi awamu ne generator yena sula yokayoka singama senyala zigaba gagenze ne kisobozi sabana obudde bonna obutaba akoche kwaso butasoma Chiongero bafulabe nja ulo nti bo abayizi wabwe babasomesa nebye mikono omuli okubajja okutunga amasanyalaze nebirala era abayizi bakola nebibuzo bya UVTAB songa bagenda okumaliriza abasingana dala basini eyo mukaga mwana wange nokuvuga motoka baba mazo batendeka buli mwana asobola okufuna kolo omulimu gwo okuvuga emotoka abayizi abamaliriza emisomo gyabwe batikirwa mu mwezi guno ogwe 10 gundo tukuyenda okuyingirira mu bagenda okola UNEB ngate certificates ze byemikono zo bazifuna da kale olaba esomerere kutusa ku buwanguzi bwerityo kumanya ebisingawo bakubireko ku 0752 02 1 9 2 7 ngambye 0752 02 1 9 2 7 aye Bulemezi Senior Secondary School ya kutusa kakalu
4: kali leti tugenda kubanga tulonza lonza bwentyo ne bakasa ne njinyenyamu mu bwangu obwa namaddala era omukono bwe guguddeyo baba banonno bonna bavubuka agenda okubanga asooka mu nsiike bwatyo nno wangabi Nakamoga Benita Mbalumya Nakaliro Kayunga eyo nno gy'abeera mu Nabugerere awo nno agenda okubanga amuddirira bonna nno bawala Naluyombya Resto Wenkeje ntawululwa ntawululwa bamunani Kabulemezi yagenda okubanga addirira ate n'ekyo kyoyoleka lwatu nti nno mwana mulenzi omu ali mu bawala Musoke Sharif kugulu kwa Jenje Nansa na Kibwa yagenda okubanga ddie bweka tuwekatambudde
5: ekifaananyi ky'abakontanyi ekitali kisiige
0: ekifaananyi ky'abakontanyi ekitali kisiige kojja yakikutuusaako
4: kale sigenda kubanga nonza lonza kubanga agalwa ku mutwe gawulira bingi sijja nno kubirinda ebigambo nno kambisonerewo mu bwangu ngaso n'omukeeka gwa kyaki nze kigudde Wilson Williams Nsacha tegwa matenda. Kakati no, bwe bati wafana nao, solo genda koko mikutu jafe, eja TikTok, Radio Simba TikTok, uja kuba abakonta njiba nubalaba, ato gende koko Simba kurutimbe ku YouTube, ulabide dalanti ni chifana nyuwemba nchisiga, mbeda siri mulimba anga jembe. Kakati no, tandi seno mchadondwa, uobu tiko Musoke Sharif, kugulu kwa jenje, ha, bambi yoyono aimiride, bambi ngalinga enkeremeke yomwana achari omuto chokanga ya kulanga so jo wachitema wabula bwayimirira mulwege ya lwembata abuliramu muddugavu nga kasoli ayisemu egongolo muchoto omuto nno gwo gwakulamunga enkulembe okuli enviri ezamasaddenga obubwoya bwa kasoli songa ekyenyi kyantembo ensamusamu omuvubuka nono yenna atunula yenna vulubanye sanyu nga ekibe ekiyonsa okwenkuba ayambadde nga agenda mukwanjula okunywa ku soda n'okulya ku nkoko ensiike ayiyemu ekoti gyebayise banjunye bujunyi songa ate atudde kisajja kikulu embwa kyetuula mu lumbe lw'ente asuddemu engatto yakazibwako naku ya musomi oyo nno ne mumaliriza n'engenda ku munnaluweero Wenkeje Naluyombya Rest Maso Tala omukono waggulu bakulabe yoyo Maso Tala nsolo bye ya muwala yennyini eranga bwasutama mu musiri gw'obuyoni obukupa omulengera nga ayimiridde muddugavu nno ng'enziiziiri ey'okuluzzi olwa Nnaalongo omutwe gwo gwasinze okulya enviiri ezikuttenga kalanda lugo ow'okuttale ekyenyi tekyawukanako n'ekitanda ekisite yenna nno atunula atubagidde nga essuku ejjimu omutali mmere ayambadde nga agende ewa ssengaawe okumuteekateeka nga omuwala ow'ensa bw'abeera atudde yenna mwatu akanga baddemu ng'akanyonyi akabiika mu nkanga ataddemu engatto gye bayita sibuuza mpalana oyo nene muunzika ne tugenda ku munnabugerere omugabi nakamoga Benita Mbalumya omukono waguru era wakitema nga mwatu ekitembe ky'omulutobazi era nga mu butuufu bwobanga omulabyeko anga okujjayo esowaani wali ku katandaalo aba alina kukangabala nnyo mulungi nnyo nga enjuba y'ensiko era nga yamyuka munga ettungulu ebbungula kibira omutwe gwo gwansanda okulya enviiri eziringa ejjinirizi ly'embuzi erinyirira ekyenyi kyo matendo owa nakinsige atunula bulungi era nga amaaso ge galoga enjala singa omulenzi yenna aba amulabyeko ayambadde naggumira ng'omukazi omuganda alinga agenda mu lubiri okulanya mu maaso g'empalabwa atudde kiwombeko nga omukazi abegera bba eddiizi ly'ettooke asuddemu engatto gye bayita obulungi bunzita.

0: Lubega agalamide ekabalanga jabugere mugombola Kayonza vamulirira nsamba vamutuba gwa mwonge basajja ngabo ebbale vamusigalya mulindwa ndi vamukasolya kajja nsamba ebuwanda maokota ndi mukyaya muganda ddalanga neddiranga bi akabiro jengesa omulimu gwaffe mu lubirirwa Kabaka tuli bayunza abawedde emirimu. Omubala gwaffe guvuga nti wa kali kutanda kali kusuula mu bbenga byabasambaganye Ssaabasajja Kabaka awangaale.
1: Ne tugenderawo ku mwana addako bonna bawala bato nnyo bato myaka 12 na kukawansi otyo
2: Basebo ne banyabo abampuliza amannya gange mpitibwa Nakiyonga Kawuthala abeera entabalura Bamunaani Kabulemeezi. Nsomera ku Mariam Junior School entabalura Bamunaani Kabulemeezi. Ndi muwala w'omwami Nsikohori atudde ku mutala entabalura Bamunaani Kabulemeezi. Ndi muzukulu wa Muganzi Kyonga Nowe agalamide ku mutala entabalura Bamunaani Kabulemeezi. Ndi muzukulu wa Muganzi Bulesa Silvesti agalamide ku mutala entabalura Bamunaani Kabulemeezi. Nva mulujja lw'omwami Zakali abigenze kutunda ekigungu ntebe nva mulunyirirwa bulesa ebuzingu sese nva mutuba gwa sebiseera magogo busiro
1: kale ekyo kimala kyasobodde bwe bulungi bwa katundu kano buli omu kyaba sibye kye kitambula kitugenda nakyo.
3: Nze Namanda Claire omuyizi ku Nansana Bless Hill School Kabumbi. Ndi muwala wa Semanda Samuel atudde Bujuko. Ndi muzukulu wa Semanda Simon agalamidde Bujuko. Ndi muzukulu wa Rasampija John Mark agalamidde Bujuko. Mba mnyumba Semanda Samuel atudde Bujuko. Mba mluja Semanda Simon agalamidde Bujuko. Mba mlunyirwa Rasampija John Mark agalamidde Bujuko. Mba mtuwa gocha mzemlima mbuddu. Mba msigala sebya ichitama mbwekula. Mba mkasolia kakatongole mgate mlima mbuddu. Norecho nedirante akabiro ngari. Ombala gwaffe guvuga nti wandi taina kabi. Badde nga leto msumba aganyudde. Ekyuma nkiridde n'omukimba angulidde. Wembira embuoza abinsanga musasa wangala ayikalema kansinjo.
1: Basi. Omutujwa wabuzako ata mangu ddala tuberenga atutandikira awo.
4: Wewao neyanzege. Mubirumbirumbi ensanji. Mwezitera okwe ya galira. Musirena akubiro muemiasi. Mutiano mwenna. Yonna gye musinzira okuwuliriza mu budde buno obw'amafuma sebintu yeebale nange nkomyewo tutinsa olulimi obuwangwa n'ennono n'okumanya nga bwe bibadde ebbanga lyonna kubanga bino si byakutema magembe agaali lye lifubutuka ebuzizi ne lyetenda okusinziga okuva ebuvuma kale nno embeera bwe neebanga etusobozesezza tunaalaba ebinaddirira naye eyannawannana bwetumala ne tugikuba okuyita wano tuyinza okutuuza omuzisunza njuki akasimula nsuwa neyerabira nti okutuuka we yagenze kaabadde kasiiramu njagala kugira nga nzita ku bigere osanga bwe nadda tunaalaba bwe tuyinza okulya emyolo nga teginnatiriiga
1: ng'okkerera wansi agaba obubonero busatu nkakasa obawulidde abaana gw'obwo busatu ne tugenda maaso
4: njagala kugaba obubonero busatu naye obubonero busatu ono agezezzaako n'abaako waalemereddwa watono naye njagala tumuwa obubonero busatu oba yewe baamunaanika oyo ali wakati oyo
5: yoyo
4: avudde wa ayina ekyalo obwedda kyayogera nga sikiwulira bulungi oba bakiyita ani ntawulira ntaki
2: amannya gange
4: ekyalo kyoyogedde obwedda kyoyogera
2: ntawawulwa
4: omukulu gwe yazze naye yaaliwa ekyalo ekyo bakyogera batya ntawulwa n'abakyogera bennyini nabo tebakyekakasa bulungi naye ngenda kubawa bonna obubonero busatu
6: weewaawo.

0: Engule kutosi wako KCB Bank chadala gulawo account olwalero osobole kubera ngo gaziye mikisa jyo kwangulira airtime data atino butasala ko sente ngo jayo sente ku account okumala miezi banga lya miezi ena tukugamba mudachi kabiri ogenda kubera nga gwo mu kwaba bagendo kuyingira mu kalulu akwo kwa kula okutukwa kula ko mitwalo 15 musawe ne sose changunyo simu yewe la ko silingi 12 ku mobile money bati zili ko ziteke ko mangu buddo kyalina obusobolo okuzanya bumalo ziteekako nyiga star biri musanvu nya star teka wo satu teka waka dala nyiga enter oteke doku bankuliko ne silingi 2 esobolo okuweleza message bolabo uweleza message nga tegenda nga toyi na 12 ku mobile money omanya ntino tikuliko kasente kaweleza message kateke ko message yori yoke tutukeko wanechuma wachigendo kuwela nga chizanyira diti sola ne CCTV kamera ayongero kutegeza agwewe na ulirizanga wosula wali wa masanyalazi njaga lubongo buduke manguvu tukeka bazade abakuzala oba bambombi bachari oba wasigade womu mama eka oba mama ne tate eka oba tate eka na ye asula masanyalazi wabata asula masanyalazi kula wen chuka chuka simba nge jaguze miaka abiri mwetane jengule mama aberenga ochijukiranga mama namuteka kumasanyalazi oba bazade nabateka kumasanyalazi simba nge jaguze miaka abiri mwetano changu nyo kubusente butono nyo mitwalo 13 oja kubosubulu kufunira ku amasanyalazo kugende waka wachiri ekisenga abazeyi mwe basula ne dilo mwe bawulira mawulire na bichi bwaberenga ho waliwo waka amasanyalazo tosigala mu kiziki za kungule miaka 25 kale ne lyo katuja okuberanga tukutusako olunako lwalero tutandikana katundu ka sisimuka engule etandika
1: Sisimuka
2: gwe engule tandise. Engule tandise.
1: Sisimuka, siri sabana, engule tandise. Sisimuka wabakulu.
0: Otyo, abatoba no. Mwena muli mu miaka jejimu, ebye kwa sobija kuba bitono. Ebye kwa sobija kuba bitono. Katusubire. Twabaganti olumu dozi ya fatumanyi no jikichu usamu okusinzira kubetulina. Bano balabise nga bachali mbula kalivu nyo katulabe kina asinzira otyo mu Buganda wano gwe wa St. Marka
3: yes
0: sir esoko tumire St. Marka mutandisi walio na abasomesa mubeba zotongo zengule
3: amanya gange nze na kamoga bentamba lumya ndi muizi ku St. Marka High School Kayunga okusoke ya dalantumira director wafe omwami Bukenya Aaron Neo ntumila ko staff ya St. Mark High School yonayona. Awasome saba ba St. Mark High School bwona. Ne Master Muonge ila ngaribu elwao ampereke deko.
0: Kale, tujia kumalirizanga bazadde tuba gamba. Kati tugende.
3: Yes, sir.
0: Otyo. Mu Buganda wano.
3: Yes, sir.
0: Bulichika. Chibera chirino mukuru wa kasoliye labo tuba tumwogerako abantu abadira abomu chikache tuba yita bazukuru boyo
3: yes sir
0: katugeze olibo abeeranga wa mamba tugamanti bazukuru bagabunga
3: yes sir
0: otya otkendo tambulira kale abadira empologoma tuba yita bazukuru bani Nata simuka, mumoto, tandika.
4: Sisimu kila wano tugende nakamoga.
3: Yes, sir.
4: Enkoko etebi ikangako, ngate ya lulangako.
3: Yes, sir.
4: Enkoko yebe itibu etia.
3: Sebe enkoko yebe itibu ansera.
4: Yebe itibu ansera. Aho, sisimu si.
3: Beyanza nyo.
0: Netugenda kwa dako.
4: Kadamu zindaro
0: Netugenda kwa dako.
3: Yes, sir.
0: Abedira ekobe, botu wa itabazi kurubani. Nga mwenkano obuzito wano nemba kwaso mutuju
4: ngendo sisimukire wano uliriza mwana watu okufanana na abantu ne munkoko waliyo je bayite kijujulu ne munkoko waliyo je bayite kijujulu mululimi lwenkoko ekijujulu cheki
0: Jiji
4: Uwelezo mzindaro
0: Tugenzo na tutunulide mtunulizi Netulio katuja Mwana mwlezi
5: Wampa jeje
0: Otyo Gwogenda tubulira abedira empindi bayitibwa bazukulu bani
5: abedira empindi
0: mukana katundu bonatu baboze wo mutuju nabafuna
4: uliriza nzera nchali ku nkoko enkoko bwe bate yafuna mpanga nebika amaji gaba gayitibwa gatya
5: sebo agamaji gayitibwa amasumba
4: aha kati yao sisimuse
0: kale nebala bikanga simuka ya wedde kojaja kubatu buliranga akwata mu minzani situlwa otugendera obuterevu nyo mu batonga bakulukuta era mukulukuta tukugamba tukutwesibwa ko KCB bank chadala ne tukugamba Uganda Revenue Authority kukubiriza au kwewandisa ku ifreeze mwabaina ebizimbe bubane bifo ebitapangisibwa ate nabe bijimusa ebipya byetwaka kugamba gwo mulimi waliwe bijimusa ebipya byetukuzigira
1: waliwo mtu awomesa ulimi nawe no mwegomba no gamba tisingamba denze kati ulira abato bakulukutira mu ulimi mongule ya simba okulukuta ko bato kukutusibwa ko Trust Macario Estates banonga bagula no kutunda ettaka eranga bakola no kubyapa ebyalema basangi banasa na kumastowa ku Ebeneza House ku kide ekyebando bakwiri kuzira omusanvu tano nya ziremu 05 anamukaga
6: Aba Trust Macario Estates bebakuletera okulukuta kwa bato mu nyumba yengule eranga bakugamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ge mazima eranga bo ku Trust Macario Estate bateeka amazima mu buli kibakola bayita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ekyapa ku ttaka lyammwe nga mwalemererwa okufuna letters of administration nga muwawambibwako ebyobusika bwammwe oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjola obutakkaanya ku ttaka batunda ettaka ebyapa n'endagaano mu estates zaabwe ez'enjawulo nga bakkiriza n'ekibanja mpola Namayumba estate ojja kufuna ettaka ku miliyoni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku miliyoni 12 kakiri estate nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 15 okutuukira ddala ku miliyoni 25 mpiji kampiringisa muyira town nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 12 kalaji mukono estate ojja kufuna ettaka ku miliyoni 4 okutuukira ddala ku miliyoni 3 atenga n'ebitundu ebirala balina yettaka ery'okulimirako okukola faamu ne business awamu n'okupunta ettaka bayambako ba landlord okukunganya ssente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okubayambako abo abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba bawana amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka basangibwa ku Ebeneza House eryawo ku Chebando Road owetera Nansa na kumastowa oyinza nobba kubirako ku noti 75 nya noti emu noti 5 ana mumukaga noti 75 nya noti emu noti 5 ana mumukaga oba noti 75 noti noti 29 36 chinana muemu noti 75 noti noti 29 asatu mumu kaga, chinana muemu, beba nafa aba Trust Macario Estates.
0: Tweyanzege, tuli mubato, abato tugendo kukuru kutamu kabuzo, kenja gala muena tuwa bazikira nomu. Echibuzo chiri chimuna yenge vyo kuda mubi inji. Mulira?
7: Yes, sir. Yes, sir.
0: Otyo. Buli omumu mwemuli kusomerera mukyasoma.
7: Yes, sir.
0: Bwechiri?
7: Yes, sir.
0: Otyo. Katolo alero buli omutu genda muwa ebetu. Agenda kutumenyera abayizi banne basoma nabo mu kirasi ngomenya amanya gabwe oberoga nti nsoma negundi buli omu amenya babe gezaho kulabika nti tozikira kubanga tuwali asomana munne mukiwulira
7: yes sir
0: wosikatira gojo kubogudde basaba ne banyabo munyumirwa batobalero nga buli omu atulojera banne basoma nabo ewatali kuzikira kale batandise
8: Namirimu.
0: Ah, ugamba ndi nsoma ne namirimu. Muno naleta, noli nale atino damu. Mute kwa bamalayo, otyo kale tandika.
8: Nsoma ne namirimu.
0: Otyo.
9: Nsoma ne namfuka hayo.
10: Nsoma ne naluwama shanta.
0: Otyo.
8: Nsoma ne naaburineti.
0: Otyo.
9: Nsoma ne nansubuga faida.
10: Nsoma ne chisache karo.
8: Nsoma ne mchabalania.
9: Nsoma ne namsusuma. Nawa mismaye.
10: Nsoma ne Latifa.
8: Nsoma ne Kem Vivian.
9: Nsoma ne Namlondo Hanati.
10: Nsoma ne Nasamla Hadija.
8: Nsoma ne Nasuna Sharon.
9: Nsoma ne Soma ne Seranja Hazim.
0: Hey, no zamula vache tuita IQ obungo kubera nga butambula. Kalo lokuwe basobodo gende myoto lejiwe la esa tu ena. Bwana bajia kubera nga bafuna obonero busatu.
9: Tuenza nyosibu.
0: Kale, netulio katuwela nga tugolomola kakati obatu sako sula nonde.
11: Okuduka nye somero, jijane vieta govinji, ere somero, libalietaga mnyuanyu walio wa bank, ategero lugendo runo. Kakuwe kuzimba bibiina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubera ona nsimbi ezitambuze emirimu, KCB Bank Uganda, ekuo weyamu, okukuyamba kuze somero lio. Nengule ya KCB Bank Uganda, etekedwa kuyamba, ya School Bridge Financing, somero lisobola okufuna unsecured loan, okutuukira ddala ku bukadde bitaano, okusobozesa oditambuza, okuligazia, wamu ne asset financing, awatali akuba ku mukono, kyali ettabi lya KCB leero, oba kuba ku noti 8 noti noti, 3-14-11. KCB Bank Uganda, for people, for better.
12: Banange salongo nebaza mukama nti wava ku mwenge tochayomba tochambu madu
13: ani agambye bonava ku mwenge nazula chikachi tofu cha mwenge chene na kunywa
12: chikachi echo salongo
13: KDB champion tonto
12: KDB
13: mwenge gonyo no sigalanga yegwe emine mujitambula oina vibe atengo ali musajala giko ambana
14: chalenge champion tonto mulunji muomo gusenge jidwa bulunji mumbide za fino muwemba bina kabala tale tahangova tale mera kumutue tamenya amenya mubiri osigaze kitiwa nofuna vibe wakakasiwa yo NBS genda kuduka lioneri kulio kumpi ufuni championi tonto kunusu ukumiru ka ategu msusi kubaku 0-5-5-12 oba 0-8-9-0-0
15: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire eno kati Ogulimi obuko ye Priwe simbe mboga zibaruka Tezi zimba, akasanja kazi tigomia Epa atuwa lebanga dene Atewa akula ba mutono nyo Katinyo utungulo, ukala kumitwe nebukona Atewe nkungula buwatewe nkanangana Nga buvunda mangu
16: Enzikuzo sigawe wali obuzibu Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja Aweza kiro nyambo

0: 30 years of serving Uganda.
1: Bwana Jona, njagala yo mukebe gwensuga ya watermelon gumu.
2: Linda ku mutebi. Enimiro yo yenkana etya. Eregenda mu bikolo bimeka.
1: Nze siba busimi binya kujuza enimiro yange nga kiwedde.
2: Eye nima ya kifiriza twajivako da. Simmons tekyateeka nsigo mmikebe kati zigira mu paketi era nga kuliko n'omuwendo gw'ensigo mmeka ezirimu
1: kati enkyukakyukaeyo Simmons gye yakoze nze ng'omulimi nfunyiramuwa
2: eyamba omulimi okumanya ensigo mmeka z'agula iye asobole okulondawo omuwendo ogumala ennimiro kijja kuyamba okekkereza ensimbi ziwandyonoonye ng'ogula ensigo z'oteetaaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo litudde ku muwendo gwazo
1: ne kati ate emikebe giyina buzibu ki
2: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma obutonde bw'ensi kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi jono n'obutonde bw'ensi ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs
3: kuchana musamba kusasatu radio Simba FM Mpologoma yedembe netwagala Heal the World Organics brand afuna Heal the World Organics awo banange abami yonaje musangibwa ngensi ya feri mkuruwanagana nechirwade cha kansa, echifuse kansa. Abami mwenna tuagaluba tegeza. Ntimweke ngere chibajita prostate enlargement. Prostate katundu kasangibwa mu bitundu by'abami ebyensonyi era abamba kajita katunguru. Akatundu kano ka mugaso nnyo mu bulamu bw'omwami yenna. Na ye mu butonde bwako katuka akaseera ne kabeera nga kava mu sayizi yako. Era ekyo tekiriko ganti bakuloze obaki. Kiva mu nkula yako nti katuka akaseera ne kabeera nga katandika okugejja. Singa kagejja n'otakalabuukirira kasobola okuvaamu obuzibu bwa prostate cancer. Kakati ekyomukisa omulungi tiwoba okanguyidde n'ogera ne bakeberako ku Heal the World Organics obojja kusobola okubeera ng'oyambibwa okugejja ne kukomaawo n'otasobola kufuna buzibu bwonna wuliriza n'obwegendereza w'osobola okusanga Heal the World Organics.
4: Heal the World Organics bagamba nti bakuletedde ebikwatagana ne prostate enlargement disease obulwadde bw'okuzibikira mu basajja era nga gwe nga olina obubonero obuno wammanga osaanidde okuba ng'ogenda ku Heal the World. Okulumizibwa okufuisa uli kaseera naddala ekiro okufuisa omusulo ogulimu omusaayi kino kiri nnyo mu baami abakuze mu myaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Onafuye mu maanyi gaago omukisenge okuluma omugongo ne gwokya ne gutujja nga gukufuuyirira okuluma wansi w'endira awo we musibira omusipi omusulo nga teguggwayo ogusigala gutwenyerera. Waliwo abatuuse mu mbeera ng'omusulo tegukyasiba gukuyitamu buyisi abafukira mu buseke infekishoni z'omusulo nga tezikuggwaako akaseka akafulumya omusulo okakuba nga kakubalagala ne kakwokya ne kakuluma oba okusiyirira prostate yo bakugamba nti nno yalwala ekyasobola okuwona genda okeberebwe era ojjanjabibwe wano ku Heal the World Organics ewandege ya Bombo Road mu maaso ga YMCA stage ku kizimbe kya Annex SA ku mwaliriro ogusooka akasenge namba A 13 oba bakubire ku noti musanvu noti noti atano mu musanvu noti emu abiri mu tano noti musanvu noti noti atano mu musanvu noti emu abiri mu tano ne noti musanvu musanvu nya noti tano noti nya nsanvu noti musanvu musanvu nya noti tano noti nya nsanvu.
5: Akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire ebe soggeddwaniro ly'obwongo
2: nga bakutuusibwako Semens abakolera ensigo ezitundibwa Faith Agro Inputs okuli eyanyaanya Anso F1 oba Continuo ey'emboga Victoria F1 ne Blue Dynasty gwagyetaaze kuba ku 0759348489.
4: Bannaffe aba Semens be bakutuusaako abato nga batoba n'olulimi kale Semens bakugamba batya?
3: Tiba kutusa kubutusa wabula atera milioni tano Faith Agro Inputs airanga biba Seminis zibatademu wa munduku sa enzo mwaka guno sente nino zino nyingi basebo neba nyebo uliriza nobwe gende za guomulimi Faith Agro ekulowoze za konubu
4: we wawo faith oba semins bagamba nti oli mulimi wa nyanya green pepper oba cabbage buno obubaka bubwo enyanya anso F1 oba continua F1 kati baji parkinga mu packet yensigo 10 12.5 15 no mutwalo atera ne mitwalo 2 ne kitundu ate gwo wa green pepper ya yash F1 ali mu packet yensigo 10 12.5 ne 15 cabbage oba emboga Victoria F1 ne blue dynasty F1 kati zo zili mu packet yensigo 12.5 15 wamu no mutwalo gumu Sigo zino ezembala zisange ku Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ku mulyango gwa Cooper Complex oba maduka agatunda ebyobulimi bakubireko ku note 75 1 93 84 89 note 75 1 93 84 89 jukire nsige emu buli kinya
3: Tweyanziza tweyanzege kati ya tutosiza mubana abato na boba berenga abato ba nolulimi tuongera kutegeza nti chadala ne KCB Bank ate Uganda Revenue Authority enkola ya e-freeze erimwe abaina ebizimbe bipangisibwa ebizimbe bo bipangisibwa kusulwamu ebizimbe bipangisibwa kolera mu business obo ebinabo bezi bifunga gardens na chine nga bipangisibwa okolera mu sente gwe nabagamye nti abapangisa bo bamanyizo okusasula bakozesa e-freeze kino kikuyambeko okubeera nti nno otambulira wamu n'enkola ya URA nga bwe tulambika otyo abato
6: wampasebo
3: otyo kale tugenda otu obuulire
6: yesebo
3: walolo tugamba nti kakokola tondeka nyuma walio kyuliddeko
6: Neda sebo.
3: Nee, tichigenda tuga na kubuza. Obato chuli langa. Kukatufetu kubuza ya chichi walio ulinde. Kale genda kumubili gotu kwatewe awabera ulukokola. Otyo. Obubonero busatu.
6: Boyanza.
3: Buli la bantu woku tenga kweke njini obanyo nyolabu nyonyo zimbigambo vyo. Babuli le woku te.
6: Wansi womu konu.
3: Wansi w'omukono bwoto bw'okinyonyola kale ne tujja ew'omuto addako twabagamba nti okunyuma kw'abato kuno y'engeri bo gye banyonyolamu ebintu engeri gye baabitegeera mwana mwamulidde eggulo engeri gye yannyonnyodde omulondo mu ngeri ye ng'akulaga nti agumanyi ng'akulaga ng'agumanyi otyo ne tujja
6: Nakiyonga
3: ne bagamba nti enkalu ne zinoonya obukongovule kwata kukakongovule tulabe otyo babulire wokute awo buzibu babulire wokute abana abato engeri gye banyonyola ne bategeera ebintu otyo okutewa abange ngenda kujja ku bubonero bato subira kubulira abantu okutte eno radio babulire nti nkutte
7: mulonde
3: bagenda kulonda obubonero bakukutwaleko kubanga akakodyo akakongovulo bado okutte watufu na ye atolemeddwa okunyonyola abantu kino kigezo kya manyi nyo kale kwato obubonero mujje ko obubonero olitategedde aha
6: akakongovule ke kagumba akabeera amabbali g'ekigere
3: nkutte ku kagumba akali emabbali w'ekigere kati omuto oli alemeddwa abuliddwa ekigambo kyonna kyakozesa okunyonyola wakutte kale ne tujja ewuwo
6: Yes.
3: Kiryo badolonze kironde.
6: Yes.
3: Oli yavumye munne nti twala eri amayuga. Kwata wabera amayuga.
6: Amayuga. Omuntu taba na mayuga.
3: Garment kwata.
6: Muneno.
3: Uwa.
6: Muno mabali gensingo.
3: Mu mabali gensingo. Amaimuri amayuga. Chovaga nti omuntu tabera na mayuga. Omuronda?
8: Siko muzinda.
3: Ekale siko muzinda alo muronde.
8: Amo weru
6: weru.
3: Mumabari gemba. Mumabari gemba. Ya kabonero kalamba.
6: Kenza nyose. Na mirimu promise kaketo wengabi.
3: Otyo netujja ewo mutuju.
9: Ona yale medwa kunyonyoro bati dechi ndabanga ati.
3: Ah bigambo bimubuze bubuzi byakozesa tenga kikabadaka kodio.
9: Kati tu soka wani nyabo.
6: Na mirimu promise kaketo wengabi.
9: Owengabi. Ogenda kumbulira.
6: Yes.
9: Mumubalagwa muogwengabi.
6: Yes.
9: Bobo guuliriza. Abengabi bayitibwa batya mu mubalo ogwo.
6: Abasambaganye.
9: Aha, bubonero obufunye.
6: Bweyanza nnyo sebo.
9: Mhm. Bwato omuzindaalo nyabo. Uliriza gwoli waki?
6: Wankejje.
9: Owenkejje.
6: Wanjise.
9: Akabiro kabenkejje.
6: Yes sebo.
9: Kayitibwa kiyemba. Kyekyo.
6: Yes sebo.
9: Kiyemba kyeki?
6: Chiemba yankeje nene.
9: Aha. Kubonero ufu. Kwato mzindaro.
10: Yes sir.
9: Uliriza. Gwe wante.
10: Yes sir.
9: Mubala gwa bente.
10: Iye.
9: Chiche chilemesa abadde atwala amatogatusa.
10: Omusumba aganyedde.
9: Kubonero nawo ufunye busatu.
10: Bwe aganye sir.
3: Kale tuchi abalina kubanga we mugira baba tusiwako BF Suma Faith Agro Input Seminis. Ya kutusako abana abatobano tukomyeo omuto
6: wanjisebo
3: Dotibo Logistics kusawa 5 neda chika 5 tukenda gabe mitwalo 10 round yesose 15 jikusubie 10 tijikusubiba nyiga star 2 musanvu nya star teka wosatu oliokozeko akadala nyiga enter kusimu yo mukazanyo kano chikweta kisa kubera anga otademu enkumi biri zoka tuwali wachi ntucho olifunila kuwe kuwerele kumukeka mwonsi muno veno wansingo uchema njiza bulichi ntucho ya galo ufuna chibako chichikusaba okuteka mu mukana akazanyo teka mu enkumi biri bonyiga star biri musamvu nya star nonyiga hash nonyiga enter zitekeda kubanga ziri ku mobile money obera osubula buterevu kwe taba mukazanyo kano emitwalo 10 jibaji kuyingira munsa woyo otyo omuto
6: wanjisebo
3: ekikacha kapa akabirochi ekikacha kapa akabirochi tayano kudde neba mulonda namanda naganti amulonda
6: sawo teri chikacha kapa
3: teri chikacha kapa oli wasobere duanga abinonya tabiraba ngabinonya tabiraba teri chikacha kapa akabonero kalamba netulio katuja
6: ona chiyonga kauthara
3: na chiyonga kauthara
6: wanjise
3: tubulire yo ekizinga chimu chomanyi ekisangibwa kunyanja na rubale tubulireyo ekizinga kimu obenyanja Victoria tubulireyo ekizinga kimu kyomanyi nga kisangibwa ku nyanja Victoria kawutala tayanukudde mulonde tulabe
6: ekizinga kyekalangala
3: ekizinga akyekalangala ekizinga kyekalangala akabonero kalamba otyo netujja tuliwo
6: yes sir
3: wano waliwo omwalo gwe bayita ebusabala
6: yes sir
3: ebusabala tubulire okusabala kiki
6: okusabala kwekuva ku kizinga ekirala ng'ogenda kuyita ku mazzi
3: okusaabala
6: kyekikoba ky'okuyita ku mazzi ng'ovudde ku kazinga akalala ng'odda akalala
3: kwekyokutambulira ku mazzi
6: kutambulira ku mazzi
3: obubonero busatu omutujju n'abafuna
9: tugende tuddayo ewaani
6: Namirimu promise kaketu.
9: Namirimu promise.
6: Wanji sebo.
9: Mm-hmm. Kari uliriza. Ogenda kumpa ebitooke bibiri.
6: Yes.
9: Byomanyi ebivaamu omubisi.
6: Echaka yinja.
9: Oba byebasogolamu omubisi.
6: Echaka yinja.
9: Omanyi yo kimu.
6: Yesebo.
9: Amani yochi mumurondi.
8: Echitoke chandizi nensowe.
9: Iwa kwa kaboni ilo.
8: Nke yazanyo sebo.
9: Kwa ato mzindaro. Uliriza. Gwogwenda kumpa ebi ntu bibiri.
6: Yesebo.
9: Biomanyi. Biebako zesa. Biebaso gozo mubisi.
6: Esuri.
9: Mm-hmm.
6: Namaz. Namevu.
9: Kale bakuwaka bonero. Bakuwaka bonero. Kale. Kwato mzindalo.
8: Yes, sir.
9: Olula galaro bazinga nebasamu esubi. Nebasenge jiramu omubisi gwe bava okusogola. Gwe bamala oduzinga. Duba luiti bwa lutia.
8: Olusogo.
9: Mm-mm.
8: Akasengeja.
9: Neda. Tewali akulonda. Tewali omulamulonda. Mm-hmm. Oja kulubu uzabali banubu. Muna haba mudayo. Uline linya luiti bwa.
3: Kale. Tucha gena maso. Anga tukutusa kutu kugamba. Rose Form wano ekanga muko katono nyo. Brenda na veranga ajikutusa ko Rose Form ne veranga kubulira nti.
11: Mkwaji mabugune, katatu wafurize na ole ndolo tusi.
12: Engule.
11: Aha.
12: Kaba umulemu.
11: Nga kutusi wako.
12: Rose Form.
11: Aba gamba ntibele wankize liobu la mubo.
12: Ngosulo kumfaso kwa Rose Form.
11: Bakwede kuzilo msavu mnana satu.
12: Kumi.
11: Nkaga mwenda.
12: Msavu mbili.
11: Okumanye visinga wo.
4: Ono nyomu fariso ogukuulizo bulungi n'okukirawo.

0: ani alonda
1: abana bano che kitukolera obulungi ntibuli lunaku tukuletera omuteeko mulala bonna bali mu myaka gye jimune nowulira nolaba engeri gye bawukamu
2: kwato omuzindalo tulabe
3: omisa emuntu agaba omwenge
2: agaba
3: agusogola
2: kale ngenda kuwa kabonero
3: kianza nyesi
2: bono badayo ja kubuza be wazena bo bongere bakutereze bakuterereze kumuyisa tugende uonya bo
3: yesebo
2: basi ndi sempisi okuoza akatale basi ndi sempisi okuoza akatale empisi chechi
3: MPC.
2: Kale ngenda kuwaka, ngenda kuwa bubonero.
3: Nembwe yanza sibu.
2: Wali oji ulideko?
3: Yes, sibu.
2: Baga amba ikole etia. Kale wele za wano mzindalo. Uliza nawe ilunorugero?
3: Yes, sibu.
2: Gamu wedeko nga ayombera jasaka. Gamuweddeko nga ayombera jasaka.
3: Yes, sir.
2: Okusaka chechi.
3: Okusaka kwe kugende wantu ngo oyina embozi jono nyawo. Ngo okusaka amawulire mbifo ebyenjawulo. Embozi jogenda okunoonya.
1: Ngo oyina embozi jono nyawo.
2: Obosaka. Waliwo ayina ekisinga ku ekyo.
1: Akukwatiddeyo mu mawulire.
2: Ngenda kikuwolwa amawulire naye kisinga kaawo. Bwe munaaba muddayo, nja kubuuza nti mu Buganda okusaka kye ki? Naye ku lw'amawulire ngenda kikuwa.
1: Akukwatiddeyo mu mawulire.
4: Chadala KCB Bank. Ekomyawo mu manyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga